go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešweng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

Tumela moretsi nako ke ya bongwe a mogela dikgang ka botlalo jaaka o di balelwa ke nna en bereng me pele dintlhakgolo tsa tsone. Go goroga ga bajanala go fokotsegile ka dipercente tse 3.2 ka 2025. Dikhamphane tse pedi tsa difofane tsa Jeremane di oketsa ditirelo tsa tsone go tla mo Windhoek. Fa ditoromo tsa lefatshe tse pedi tse di maatla kwa Venezuela di bolaya batho ba le 32. Jaanong dikgang ka botlalo. Bajanala ba ba gorogileng ka 2025 ba foketsegile go tswa go milione o le mongwe dikete di le 257 le 63.1 go ya go milione o le mongwe dikete di le 287 ngogola e leng go fokotsega ga dipercente tse 3.2. Dipalopalo tsena tsene tsa gololwa fa gone go golola pego ya ngwaga le ngwaga ya dipalopalo tsa bajanala mo Windhoek go mpikeno. Tona wa tikologo dikgwa le bojanala Indilene Daniel a re go fokotsega ga palo ya dijalo go diragelela ba ba reka mo go tsone mo Namibia e leng Jeremane, Aforika Borwa le Fora. O gatelela gore go fokotsega ga batho ba ba gorogang go ka bakwa ke dilo tse di diragetse mo ngwageng go ntse go tla go sekasekiwa go akaretsa le go tshwenyega ka pabalesego go go amanang le borukhutlhe ke bo dirang kgatlhano le bajanala jo bileng jo a tlhagelela mo dikganyang tsa boditšhabatšhaba le mo metsweding ya tshedimosetso. Ka jalo o bolela gore go fokotsega go tshwanetse ga tsewa jaaka letshwao le le tlhagisang le letshwao le le phepafetseng go batho botlhe ba Namibia gore ba tsepamise mogopolo gape le go tokafatsa bokgoni jwa lefatshe la rona jwa go gaisana gore le tswelele e le le botlhokwa mo bajanala ba boditšhabatšhaba. Go golaganngwa ga Namibia le Europa ka difofane go tla tokafadiwa thata go tloga ka 2027 ka difofane tse pedi tsa Jeremane di oketsa le go busetsa ditirelo mo Windhoek. The Namibia Airports Company ka bokhutshwane NAC e itsetse gore Discover Airlines e tla oketsa tirelo ya yone ya Munich Windhoek go tswa go difofane di le 3 go ya go di le 5 ka beke go tloga Moranang 2027. Discover Airlines gape e na le difofane tsa tsatsi le letsatsi magareng ga Frankfurt le Windhoek. Koketsa Frankfurt le Windhoek tshwarelo. Koketsa go eno e tla oketsa palo ya difofane tsa Lufthansa Group e dirang magareng ga Jeremane le Namibia go nna di le 12 ka beke e leng se se tla nonotshang dikamano magareng ga Namibia le Europa. Motlhankedi wa NAC wa tsa papatso le tlhaeletsano Dan Kamati a re sefofane sa Jeremane sa Kondo le shone se tla oketsa tirelo ya Frankfurt le Windhoek mo sefofaneng sa shone go tloga ka selemo sa 2027 mme ba tla ba dira gararo ka beke. Kampane e bolela gore e tsweletse ka go kopa balekane mmogo ba bone ba difofane go dira Namibia lefelo le le botlhokwa le go nna kgoro ya bajanala. Kgaso ya Namibia NBC e ne ya tlhophiwa go nna letshwao la media la boitlosobodutu le le ratiwang thata mo lefatsheng ka moletlo wa Brand Africa Namibia o neng o tshwaretswe mo motsemogolo. Dikgele di tlotlomatsa difeme tse di tswelelang go na le tlhotlheletso e e siameng mo badiriseng le go thusa mo kgolo ya itsholelo mo Namibia le mo Aforika. Brand Africa e thailweng dingwaga di le 15 e ntse e dira mo Namibia go tloga ka 2019 mme ke yana e dira mo dingwageng di le 10 mo mafatsheng a le 30.
Mosumolodi wa Brand Africa Namibia Lazarus Jacobs are Brand Namibia Council khaya kla go bewa kgotsa go gaisana le Brand Namibia e leng le ano le le mothata la pusho le le bugang ka bosetšhaba mafoko a gagwe se se batlang go se dira kwa Brand Namibia Council ke go tlhoma mogopolo mo mofuteng ya matota ya Namibia mefuta e rileng ke ka mo re ka e rotloetsang ka teng ke ka mong e ka fellang e popa Brand Namibia ka teng MTC ene a gapa sekgele sa mofeng wa kakaretso jaaka letshwao le le ratiwang thata mo lefatsheng mme e le mo gare ga matshwao a eteletseng pele mo Aforika dikgele tse di neng gape di tlotlomatsa batho ba ba dirang pharologanyo mo setšhabeng jaaka tona tlhabolo ya metsesetoropo le magae James Ankwasa le mokaedikakaretso wa dinapama David Namalenga ka ntlha tiro ya bone ya maemo a kwa godimo Na mota itse so gore go tla nna le go kgaoga gametse go tla amantoropo ya Windhoek ma sepala o ka hanja le mafelo a mabapi ka mosho go ya ka kitsotso e ntseng ke na mota mabane na power e tla kgaola motlakase kwa von Bach treatment plan ka la botlhano go tloga ka ura ya bobedi motshegare go tsena ka ura ya bosupa maitseboa go golaganya le go tsenya motlakase mo station sa motlakase se se tsamayang na mota

0: jalo pina moreetsi ke yone pina e le gore tantse ena tatse jalo thulaganyo ya rona ya leitlho le leng tshotsho re tshwere dikgang re iketlile re ya go mathata go ntsepalefisang pelo jalo ke tle ke gone kgang e nngwe e leng gore tota ga ke ne ke itetse ka ga tikologo ya mokala tota buka ya le go bua ka go na le setlhopha sa borre kapa go na le mokgatlho ga ke itse gore ke be lefoko ja teng jang mme go bona jalo borre ba ba na le maikaelelo a mangwe a e le gore a siame ba gaetsho maikaelelo a go baakanya maikaelelo a go tsenya melao maikaelelo a go betla tsela mme tota ga ke tla ke re ke isimolole kgang kwa gore ba simolotse jang mme thata ke tla rata go lebelela dikgang di tshwana le jaaka ba lwantsha diritibatsi le nnotagi mo motseng ke rata jalo re ka tsaya kgang iwa gobane sekgoweng ke ditiragalo tse ke ka lemoga gore ke seo se se ba kore ga ba je molate ka kgang ya teng ya gore diritibatsi di tsene mo mokala mme go na le mapodisi go na le borre go na le batsadi go na le gore batho ba teng setšhaba se teng mme diritibatsi di tsena jang mo mokala and re tla di emisa jang ke kgang e le gore borre ba mokala ba ile ba bua ka one thata e ke ka ratang go ena jaana
1: ee ra na ruri diritibatsi ga se selo se ke se ratang thata disenya motse disenya malapa disenya sebopego sa motho se tsenya tsamaiso ya botshelo yana dilo tse ke maithatelo le maikilelo ke ile ka bua thata ka humbly go tsa ga ke tere lo ibitsa lo reng e gogwangnye ke yone e nna e ntenang go heta tse dingwala tsotlhe ka gore ile ya tsenya batho ba le bantsi mo mathateng jaano o kware ke yone e rategang thata mo gareng ga bašwa ruri mo banneng mo bangwe ba ke nang le bone ba kewang ke re banna ba motse ruri banwa mme banwa sentle e sena go kopana malatsi ano banwa sentle banwa ka lorato motho wa lemoga gore motho yo ke monu yo ga ba kgole banwa ka go sa rekegele ya ka lwantlha mme thata e latlhegelwa ke bašwa ntlo le ntlo gompieno jaana e na le ngwana yo o nwang thata ga nkitla o nthao o re malapa gompieno jaana a tswa a magae a tswa a senyega bana ba utswa ba go rekisa gore ba tla go reka nnotagi ngwana ga o moroma gompieno o mona ya karata ya gago wa go tla a go tsentse bokolo wa gago mo teng go tsaa itheketsetsa gago mo teng gore a ke motsoko kgotsa ke emetsa gago tsone di mo teng gompieno ga e kgole e tshepa bana ka ntlha ya nnotagi ba utswela basadi bagolo dibokarta ba utswela basadi gompieno jaana ga go le pei ya basadi bagolo ke yone ba ba sa berekeng ba sa yeng ko dikoleng ke bone peidaga ya bone kore jaano bone ba tsile go peya mo basadi bagolong kore ba ba poketa ba ba thopa madi kgotsa ga kere ba ba thopa kampo ke bone ba ba neelang ba ba netse dilo tse gore ba dire ka ba batla ga ke itse mme gone go itile selekane ga nkabe ke gore a kere go mmieno yana go lekane go aganega mono fela ga nkabe e le gore ga go tsedi gompieno yana nkabe o bona bašwa yaka ba okametse golo ga go nne o tagire ke tswago ka re bašwa ke bone basenyi ba go agisa ga rona a mongwe wa rata kgotsa ga a rate ka re ke bašwa ga o santse o robetse o thubetswe o utswetswe ga wa go lemoga ke mo o utswang ke mošwa mme motho e rile a šwa a go utswa gone go ntse jang nnotagi e ne le mo teng ga gona gope ga nnotagi e seo mo teng se matokwane se kadi se ene peipene e gogong e teng ee humbly kgotsa hampa kgotsa e bidiwa go teng dilo tseo tsotlhe tseoa go mašwenyana fela ga o e tlhaloganye gore ga te di a kae fela go leretse sesupo nka dira party ga ka bitsa bagolo ba ba hetang dingwaga tse 30 ga tla go besa ga a noga ga gone po ka betsang yo mongwe ka letswele mo ga gone po o tla mone nankgadi ga le yo mongwe ga ga gone po o ka rogang yo mongwe ga mme ke a go bolelela a e ne tlhakanele fela yo tlhetlha ke re yola yo o batlang ngwe le mongwe a tle e tla go kopanang e tla re la le twe ira ke tla ba heta mongwe a ba heta a re ka re go ga mmago kong ka re mosese wa teng wa ga mmago e mona wa reng a kere wa bona di tswa kae di tswa mo go bae ba tshona hearing he ba godisitse mme jaanong dilo tse di tlisiwa ke nnotagi mme tsona batsadi ke tsona di lekeletseng dilo tse gape ga di letlelela go na le batsadi bangwe ga ke sebe nkabe ke se mosere mo mme nkabe ke ba bitse ka maina kana motho o lwela gore ngwana gagwe ga go le medio ba bone kadi ba bone nnotagi se ke ba tlhaela go jwa mafaise a ngatiwa re ipotsa gore a kore tlhalogang e a ke tlhalogang e e siameng go tswa ga ngwana go sokamisa dipuo di ise kwa ya lo tswa mo go bongwanake mme ga o a reetse gore ngwana yo le o tshimolotse jang kgang mme motsadi o emela ngwana wa gagwe a sa itse sepe ka gore ngwana wa gago o ne o dirile eng mme nnotagi le yone e tsamayang
2: kgang e ya diritibatsi rra e tsetswe ke e legote ke batla go dira kgwebo go dira kgwebo e motho ga a shebele gore kgwebo e o e dirang a ke kgwebo e le gore e letleletsega go ka bopa of jang diritibatsi ga se kgwebo e letleletswe mo cabinete ya Namibia ka gore ga e contribute gope motega economy ya Namibia no dibiri dilo tseoa ke dilo tse di le gore di tsholosa economy mme e noa ka matsetseleko le maitseo se ke se lemogile mo motse wa rona mo ke seno selo sa ntlha se re tshwantse re se lwantshe diritibatsi le habli ana ba rona ba itsentse thata motega diritibatsi le habli ke yone kgwetlho e re e bona mo motsheng
3: jaanong ke nog jaana mo nakong tse mo nakong tse go tswa ko bonyenyaneng go ya ko bogolong ga botlhe enwa kgadi ga goga ga gona gore ga gona pharologanyo jaanong jaana habile e tseneng ke ya peiping yana jana o bala motho a dutse mo setirong mosi wa kuba ga o itse gore gate mosi o kuba ka he a motho a o tswa mosi bodihubeng a kora bona.

0: jwa thekiso ya dilo tsone tse mme ga le isa dikgang tse ko mapodising bone ba re
1: hara go ne go na le phuthego ga le ga kindeng gale ngwaga e
2: etilengngwaga
1: e etileng gala batshimologo a ngwana ela ba bitsa morage wa mokala ela e be ya go dulagana modisi ba bua ka ga dikgang tsone tse tse dipotso bašwa bana ba le mole ba ba botsa dipotso kele gate go na le boxe ga police tasi gate suggestion box ee ga go na le matshwenyego wa go etsena nna yo ke buang yo ke ile go etsenya ga kere ke ile go etsenya last year ke ile go a station commander agree e le gore mona mogolo yo mongwe o tshwenyegile mme yo mongwe o tshwenyegile go na le mothaka o mongwe ga o bereka ga regional office le ene a tshwenyegile mora ke re e mona motho yo o bulang suggestion box ye ke mang ya e tshwantse tseo ke mapodisi isiwe kwa ke mang yo o e bulang ga ke re e kwadile mathata a tshwana le a mapodisi moo ee kwala ka ga mathata a mapodisi ga sebe ke kry-e karabo gore e bulwa ke mang a tsaya mathata a ya ko go mang ga ke re a e bona gara so ga gona so se se gore ga gona phetogo epe ke be ke bonala kere ke maikutlo a me goraya gore so se se ka go bulwa ga go tsewa dipampiri tse se bulwa ke lepodisi goraya gore oa bala ga kere gore go kwadilweng ka ga tshona a di tsaya go goraga go tshwantse di ye gone ee a itse gore ke ga ke dumele gore di tla go goro jaanong dilo tse tsotlhe di a tshwenya rra di a e tshwenya ke gone gore nako e nngwe ga go tla diphuthego tse di tshwanang jaana go tle batho ba sele ba etetlang go ba botsa dipotso ba ba e bolelela ka gore gore ba ba bono ba kana kganya wa pulisi gara e tshwenya thata ka gore kana ka utlwa motho o mongwe a re mafodise ga ba tshwana go nna nako e telele mo kgaolong of mo leelong ee ba tlwaetse batho ba na le magae ga le a kantse utlwa malome a buaga ba na le magae ke bone ba nayang batho tsa go nthekisetsa ee ke gaga gagwe ga kere o ka tla le iwa ke mang ee ga ke ema kere ke ya go tla le ya le polisi ko polisi tase ke ya go mo tla le ya mo go mang mo go ene ee gate go na le legoko la makgalata rra ba re ke kannete di able be di hele ga ntlane ee jaanon e thata mongwaka e thata gore dikgang tsa sepodisi di thata ga otho gore o tlaleye dipodisi kgantle gone gore ene bone bone ba di dirisang ga le podisi le ka motshwara ke eno ka motlaleyang ee ke reka mo go wena jaanong tsona ka ga e dire keo ga go tlale gore o di bone mo go mang ga go te go ntewa gate go te go diweng ba tsena mo ba tlhasela mato mo gore ba bolela di-customer tsa bone ka moswa ya ko tlong ya gago se kgone gone bakane a wa e bona so kgantse wa dithatara ee mme e ta leka e ta leka rra
3: ee le ga go ntse jalo go na le e ne a kopana ga nna go na le dikganyana le dikgetsenyana tse di ne di tlalilwe bogologolo ga phuta ga tsayanaga ga go tsena ko dikantorong kwa e tse ile bone ke le mo te nna ka sebele le re tamea le re latise le repitso re tsamaya re ya ko
2: sepodising
3: ya go ba lemotsha gore kana hitse se go na le kgetse e ntseng jana le e ntseng jana le e ntseng jana le e ntseng jana le e ntseng jana ga e batle go bitsa sac nomor jaanong dikgetse tse di heletse kae ka go heta botewe jara bodiri jara bomang bomang di didimetse a batho ba ene he batla le a ba mo tronkong kgotsa batho ba ba kae a dikgetse di sande di le honor suku ka gate loko gate honor suku ee jaanong nyame bathata ke tla tsaya isa kwa go tsile

fela kgetse e lengwe a le e dulong kwa e e buileng ya tla ga e ne le ya dintja pheo e be go ka la gare ga kitere heletse kae gape go hedile hala ka ke utlwa go bua ka gore sepolisi ha ba itse go iprotect, go iprotect o kare, go itshireletsa bosula.

O reditse lenaneo la Sosologa. Sosologa. Mosupologong go ala botlhanong. Beke go ya bekeng. Nako ya bobedi go ya nakong ya boraro mo motshegareng. Sosologa. Re sosologa ka dikgang tsa loago, tikologo, thuto, puo se ga rona. Dikgang tsa metshameko le dikgang tse di go sedilang magalapa le mmino o itumedisang. Itise le seromamowa sa gago sa TYSFM wa moratwa wa gago. Sena ke sosologa.

yala re bua ka diane tse di harologaneng re buile ka sane se le sa molelo wa modimo gautingwe ke ngwa diane tse le gore ne ra feta ka tsone tse di buang ka modimo tse di nang kolang lena la modimo re buile ka sane se sengwe se se reng ne re bua ka sane se se reng sa Mahamudi mo janao ke ngwa diane tse le gore ile ra feta ka tsone e le gone go lemoga ka ha Motswana a tswang kgakala a itse modimo ka teng e se gore na a dumela hela mo badimong yaka batho ba sweu ba re rutile gore motho montsho o ne a rapela ba ba suleng hela a sa itse modimo ee re ile ra heta jalo ka tsone go ntse le motho yo montle nna ga ke mankge wa puo ya Setswana nna ke moithuta puo ya Setswana thuto e le gore ke tla ke go e tshwaretse motsatsing lena la gompieno le wena o ka tsena ka kwano motho yo montle wa latlhela tlhware legonyana wa itela kobo moroko wa ntsha ga o ntshang teng wa baakanya ga o baakanyang teng wa tlaleletsa ga o tlaleletsang teng ee ke re puo ye ke ya rona re tshwantse ra e tshwaraganela ra e tlhabolola ba rotlhe ra ikgakolola ka yone kgankgolo ga se gore re re nnya yole ke ena itseng Setswana go na le yole ra ithuta ba rotlhe nna ke dumela mo go ithuteng ke dumela mo go ithuteng tsatsi le letsatsi ee jaanong ga ra re nnya yole o tla bua se se botoka go na le sa ga yole ebile re tlhaloganya jalo gore Setswana se marakana mantsi yo mongwe o tla re ha yo mongwe o tla re fa yo mongwe o tla re tlha yo mongwe o tla re tha yo mongwe o tla re ta yo mongwe o tla re tla mme re bua seo se le sengwe hela re bua Setswana se le marakana mantsi

0: Ako tsena ka gore motho mo tla mo galeng wa bobedi borobongwe bongwe ya bobedi bone borobedi botlhano a re bue ka diane tota ebile ke rata re bua ka diane tse di buang ka ga bana ke re beke e fetileng re ne ra bua ka diane tse di buang ka ga modimo a re bueng ka diane tse di rutang bana tse di buang ka ga bana tse di rutang bana maitsholo a a siameng ra itse jalo gore diane maikaelelo a tsone motswana ga nna a tlhama bodiane yalo bo maele kgankgolo ke gone go ruta go tsibosa go kaela go laa le gone go hitisa molaetsa yaanong go na le diane fela tse e leng gore di bua ka bana di ruta bana maitsholo a a siameng di laa bana ee sane sepe fela se e le gore se bua se ruta ngwana molao se laa ngwana se ruta ngwana tsena ka kwano mogaleng wa bobedi borobongwe bongwe bobedi bone borobedi botlhang sane se se bitsang leina la bana se se buang ka bana ka boripana fela a re bua ka diane tsone tse e le gore di bua ka bana ee kgotsa di raya bana a re bue ka tsone tsena ka kwano bobedi borobongwe bongwe bobedi bone borobedi botlhano a re tshware re utlwa ka kwana tšhaba dumela dumela re tele kae
1: re teng
0: erra
1: erra morogo wa ngwana ga o tlhoke ditlhokwa
0: morogo wa ngwana ga o tlhoke ditlhokwa
1: ata ga o tlhoke ditlhokwa
0: ehe
1: ee ya nomatare ke lebetse gore se raae ke tsena re ba ta se tlhalosa
0: se bue gape
1: morogo wa ngwana
0: ehe
1: ga o thojwe ditlhokwa
0: ehe ga o thojwe ditlhokwa
1: erra
0: ehe
1: ee ya nomata gore ke lebetse gore se raae
0: ehe
1: erra
0: nyaa ke tsaya ke re ba reditse ba tlatla ba se tlhalosa
1: erra
0: tanki tanki
1: tanki
0: tanki sane ke seo a re setlhaloseng morogo wa ngwana ga o tlojwe ditlhokwa itse gore ke se bua sentle ee a re setlhaloseng bagaetsho mogaleng wa bobedi borobongwe bongwe bobedi bone borobedi botlhano

Shabazele sa morubele bari di jompi bari sa jala peso tsunye masuma mararo lebo bedi go tswara go nya go ya bobedi nana la rona la sosolo ga sane ke seo sa re morogo wa ngwana ga o tlhotswe ditlhokwa sane seo sa re potso e buditswe gore sane se se ra eng tsena ka gore motho mo ntle mo mogaleng wa bobedi borobongwe bongwe bobedi bone borobedi botlhano le re thuseng sane ke seang hei.

0: Irra.
1: Irra.
0: Go botlhokwa go nna re botsa ba bangwe ba ile gore ba itse rra.
1: Hey. Thata.
0: E thata.
1: Irra.
0: Nyame tanki go nna ntse re di tseng khone.
1: Ke a leboga se.
0: Tanki tanki.
1: Yes.
0: Yeah. Tsa jere wa ikutlwela. Thuto ye ntle ntle. Re bua ka diane tsone tse di buang ka bana tse di rayang bana tse di rutang bana. Kana jaaka re tlhola re bua gone gore diane di na le thuto e ntsi, re tshwanetse ra itlwaetsa yalo go nna re ntse re ithuta ka diane. Jaaka diane tsone tse tsa bana tse e leng gore di tsibusa bana, di tsibusa bana ka go tshwanetseng ga itshwarwa ka teng, di a ba kaela. Gantsi ebile di ba kaela ka dilo tse e leng gore di setse di diragetse malobagale, tse di molemo le tse di bosula, yaano e le gone go ba ruta molao o e leng gore ba tshwanetse gore ba o tshegetse. Tse dingwe di ba lemotsha jalo kotsi, dikotsi tse e leng gore di ka ba diragalela ga e le gore ba tlola melao kgotsa ga ba reetse. Sekai saane se sengwe se e leng gore se ruta bana, go na le saane se se reng phala o rile ga ke disiwe mme le mepi la yone le fetwa ke la pudi. Phala o rile ga ke disiwe mme le mepi la yone le fetwa ke la pudi. Yaano bokao jwa saane se ke gone gore pudi jaaka re itse ke seruiwa se e leng gore sa disiwa. Morui wa pudi wa ba disa pudi yalo gore e seka ya fapoga, seka ya nna mo kotsing, le gone go ithibela go tsena mo masimong a batho, go senya mo masimong a batho, ka gore go dira jalo gongwe ka nna ya helela e gobetse. Yaanong ya be e disiwa gore e kgone go kaelwa. Motswana go ha wa tshwantshanya, o tshwantshanya pudi ye disiwang le ngwana yo laiwang. Wa ba tshwantshanya pudi ka gore ya disiwa le ngwana yo golang ka molao yo laiwang. Ka gore pudi ye disiwang ya bentshiwa jalo mo dikotsing ka gore ya disiwa, ya kaelwa. Mme ebile gape ya tla ga e tshwane le phala, ka gore phala yone e ja sengwe le sengwe, ga e disiwe e ja sengwe le sengwe se e se ratang ka nako nngwe le nngwe. Mme le ntswela ga e dira jalo, lemepi la yone ga le hetela pudi. Seo se gore a se reng ngwana yo sena motswana o tshwantshanya ngwana yo sa laiwang kgotsa yo a sa reetseng molao wa batsadi le phala. Ka gore phala ga e disiwe, ya re ga ke disiwe, ka moo e ja sengwe le sengwe e tsamaya motsamao jaaka e rata, mme le mmepi la yone ga le fetela pudi. O tshwantshanya ngwana o sa laiweng yo o sa laegeng le phala. Yaano e le gone go ruta ngwana yo sa batleng go obamela molao gore ga o sa reetse molao wa batsadi ga ona go ya gope mo botshelong, o tla tshwana le phala, lemepi la gago ga lena go feta la pudi. Pudi ya disiwa mme lemepi la yone le feta la phala. Yaano go wa ba ruta ngwana gore molao ke one konokono, molao wa batsadi ke konokono. Sa badimela
1: re samarin
0: era
1: saane se o se buang seo go na le se se tsamaelanang le sone gape.
0: Ehe.
1: Se se reng ngwana o sa utlwe molao wa batsadi ate ngwana o sa utlwe molao wa batsadi o utlwa wa manong.
0: Er go ntse yalo.
1: Er
0: ngwana o sa utlwe molao wa batsadi o utlwa wa manong.
1: Wa manong.
0: Kante motswana ha na a dirisa leno yana e le gore leno le rileng ke ra go bona
1: a se go le tsa maela ruri
0: e a
1: le tsa malile le
0: er
1: ba ta re thusa go se pharosa
0: gore nna a lipileng ha a tshwantsanya a gore a bapisa leno le mokgwa o sa siamang.
1: Irra.
0: Irra. Nya me thank you.
1: Thank you.
0: Irra. Ya, gone go ntse yale. Tswana le sane sone se sereng ngwana o sa utlwe mola wa batsadi utlwa wa manu. Ee. Motswana ne le motho na le padilo wa ha ya ka ikhele re bua gore o lepa maitsholo a dipologolo ditshidi dimela ha bua hela sa itse gore o bua ka gaeng ha o bona nna re utlwa wa manu gona le sengwe sa se lemogileng ka leno se ile gore ga sa siama ee wa bana re ditse wa bana lipile leno o bana bua ka lona gongwe le wena o na le matlhale ao wa bo itse gore lelokeng le tshwantshangwa le seo se se maswe maitsholo a maswe mo saneng sonese yaanon ke dingwe tsa diane tse e leng gore di ruta bana ka ga molao bo ruta bana ka ga molao gore ba sale molao ko morago ka gore motswana ke motho e leng gore na ilela bana ngwana wa Setswana o gola ka molao bana ba Setswana ba gola ka molao ngwana wa rutiwa ngwana ke motho e leng gore wa rutiwa mo Setswaneng ha godisiwa hela jalo go tenya gola hela jalo Motswana na dumela mo go lae ngwana. Tswa diane tse dingwe tse di tshwana le mafura a ngwana ke go rongwa. O na le sane se se rutang se se reng mafura a ngwana ke go rongwa. Kana go hona a ruta bana, a ruta ngwana gore ngwana o tshwanetse gore a rongwe ntleng le go batla tuelo. Kana na ruta gore ngwana o tshwanetse gore a rongwe mogolo o roma ngwana maybe le mogolo ha a roma ngwana ngwana ha a tshwanela gore a ba batla tuelo mo mogolong yaano o ka dumelana le nka dumelana le seka gore ngwana o sa rutiwang yana mogolo ha mmitsa morare ta kwano ke go rome matlhare hale wa ema wa mmotsa gore o nnela eng go tsana le tsholoelo ya gore ha sna nna a rumi wa tshontse gore a duelwe ya no ngwana a go di sitsweng gore motsadi mongwe le mongwe o tshontse gore a mo rome e bile ha mo roma o tshontse gore a dire tiro ya teng ka botswa pelo a mo rutile gore mafura a ngwana ke go rongwa ngwana yo ha a rumiwa o romega ka pelo e tshweu e bile asa solo hele gore mogolo o tshontse gore a moduele tshaba dimela tshabelo
1: mela
0: dimela re tele kae
1: are temo ke pensa ga no ka
0: ke teng re mo jela
1: thank you
0: lentswela go se tsikile itse wa itse
1: ao se tuli su pantuli disenke le senke tsere senke kone molao ka o ruta ka one o
0: ir
1: ga se o se le kone tota go ntse go utlwa lentse la ka gore e re hela ga ke tsena o bo o itsitlara gore wa ke re mokela
0: one
1: thutme rutileng go tlhokolape gore motho ga a bua o moreetse stink gore ke re ka moso ga goa a le molegi o itse gore ee lentse le le ke la ga mama
0: er
1: Yeah, thank you. A bo itore ke tsena ka bona go nya nala le nna mo khang e yone.
0: Err.
1: Skepe sa ga noa, tutu o iruta ke tse ye nke tota. Me ja no na go go. Bogolo go le ne re ha e bitwa ke batsadi. La ha e se mo tsadi wa gago yo go thutse. O fo yo go tsitse mo lefateng. O bidiwa la ke mo tsadi ya la kwa ke rumile ngwana a heta ditele tsa gago ke mo rumile a go nkotsela senene kwa a ba tla go kgaboganya ha pele ga lapa la mme yo mongwe a na kgona go metela morare ye ngwana ko ngwana ga mang ko ha ha ka ba motela re ngwana ga mang ke ngwana ga re mo jela
0: er
1: o ya tsai
2: ke rumilwa.

0: le ha go re skepe hal ke ru le gore ke a go kopa senene ei pele ga itswe kwa ngwana tsela ha le peke son thamele di khong ka bonako abata se le pehla tsutse ka bonako ha asa ne asa ne le ngongora ga gore a a ke jang ka ne o bo motsadi wa re ke mo remele di khong ka bonako ke rumile ana dire hela jano kone molao le tuke tuwe rai kompeno na ke ka gore akara ka molao wa tsona bana ba rutiwa skepe ba rutiwa se gore ga ba rutiwa ko malapeng ba rutiwa ngwao ya bana ba tsone ya thuto ya ko magaeng e lakhegilenyana go gongwela ga molao wa tsone wa Namibia ga o dileng gore bana mongwe le mongwe jaano sa ka ba bereka le mo melao e itileng ngwana mongwe le mongwe o na le ditshwano tsa gago ke moo nka ke gore ga ngwana ke mo romile a hetele ko bo sa kgone go mmotsa leina la gago gore ke mang o ka go botsa re o mpotsa o le mang jaano bana ba tshwane ba tlile go kolwa ke one molao o wa tshwanwa gore bana ba na le ditshwanano tsa bone molao wa Namibia o bolaile
1: Thank you, Remojela.
0: Bye.
1: Bye. Gontsalo, ra. Re tshela mo dina kontsena tsa segompieno. Go tshwana le maloba hale. A motswana na dumela gore lore lo jwa le salemetsi. Tswana na dumela gore lore lo jwa le sa le metsi kana ha bua ka lore bua ka thobane kana lepa dilo a lepa botshelo ba gagwe lore re bua ka thobane thobane si kokotlelo sa mme mogolo le re mogolo Me kana thobane ye ne re ya go betlwa yana kgotsa lore no go kgethiwa setlhare se sampe se le metsi gore sa go biwa sa go konwa ka motho yo a betlang thobane ye kgotsa lorele a lo betle ka ha batlang ka teng a le kone ka ha batlang ka ding le sampele le metsi yaro motswana na a tshwantshanya ngwana le lore gore le ojwa le sampele le metsi lo ojwa le sa le metsi thobane ya ha ya go omelela ka ha e konweng ka ding ka ha e menweng ka ding kgotsa ka ha e obilweng ka ding ya be go supegetsa gore metsi wa yone na a batla gore e nne jalo le kana go yo meletseng ngwana ha go dile maitsholo a gagwe ka ha itsholang ka ding ke ka ha batsadi ba ne ba ratile gore a nne ka ding maitsholo a rona a re itsholang ka one mo dingwageng tsa rona gongwe le le ka wana o tshwana le nna yana o tla bona gore nya yo lo tswa ko lwapeng lefe le le rutilweng kgotsa ga la rutiwa ga ke sampe ke na le botho mo dingwageng tsaka ke omeletse ke tshwana le thobane yana ke ka ha batsadi ba me ba neng ba mpetla ka teng ke sampe ke le metsi ke sampe ke le ngwana lore lo jwa le sa le metsi gore ngwana o rutiwa a sampa le monnyane ngwana o rutiwa maitseo a sampa le monnyane a tshwantshanya lore le ngwana lore ha le sampele le metsi la konwa la obiwa ka ha le batliwang ka teng ke yo a loba thobane e betliwa ke motho ya e betlang e sampele metsi ngwana le ene o ntse hela jalo ha gola wa laiwa o rutiwa ke motsadi gore le ha ntse a tswelela a ya ko pele a setse a godile maitsholo a ba a sampe a itshupa ka one gore ke tswa ko lwapeng le le rutilweng molao botho ke rutilwe gore tlhombotho ke rutile gore maitseo

ke konokono maitseo na mane ya moruba motswana na ruta ngwana molao jana go tsa o ruta molao jana yanong ka malatsing a bana ba malatsi a re le ditlhogo dithata re itlhopela go utlwa molao wa manong ga re reetse batsadi ke dumela gore ga gona motsadi yo tloge o leseletsang ngwana motsadi wa ruta mmegela ka gore rona bana ba sešwa bo setlabošeng ga re batle go reetsa batsadi ra go thanya hela lo setse lo lo tsebeng jaanong re tshwanetse ra ikita ka thupana re le bana gore re etse batsadi ga ba re laa motsadi ga a go lawa a ba itse gore o bua ka gaeng ga a go bale go ko a ba itse gore ke ka goreng a go ruta yalo yaanong ga re batle go reetsa batsadi malatsing a re batla go reetsa molao wa rona ke sone tse itlhelang malatsing a re sa helele gope re le bana ka gore ra be re reeditse megopolo ya rona reeditse ditlhaloganyo tsa rona yaanong ke tsone diane tse di rutang bana tse di layang bana di dintsintsi hela diane tse e leng gore di laya bana di ruta bana di tsibusa bana re ne re ntse re di ithuta jalo re di rutele bone bana gore ba kgone go tlhaloganya gore ga rena go a gopere le bana ntleng le go reetsa batsadi ba rona ga rena go a gope ga re sa reetse batsadi ba rona ga rena go a gope mo botshelong ra go nna re latlhegile hela ka gore motsadi wa go rata wa ba go kaela wa ba na le maitemogelo a botho jo bo sa siamang gore bo isa kae yaanong a ba go ruta go kaela go mo ke lerato ntse a le motho yo montle tle ke lebogele go botla o na le nna mo tsatsi le na la gompieno ke lebogele ba e le gore ba tsene ka kwano ba latlhela tlhware le gonyana ka gore thulaganyo e ka nna monate ga e le gore ra e kopanela re nna re tlisa diane maelema go kwa ko tenteng yana teng re tlhalosa go nna monate dira jaana ke boela ko morago motho yo montle a re kopane ka nako ele ya bone tswelela pele na ntse o reditse seroma moa sa go sa bomorato wa sa tysfm go tswa ko go nna the submarine a go laela.

0: Zahara album titled Country Girl is now available in stores countrywide and on iTunes.
1: Go ntse yalo moretsi na lona re bua yalo re bile tulaganya rena ya basha mokgotleng re bua re le ba siemo sa rona ka pa re bua ka dikgang tsa rona mora go re bua ka lefokola letsatsi la gompieno word of the day ya ka batle ba bua basha ba re gona le word of the day jaanong re bile lefokola letsatsi la gompieno lefokola kgotatso la tsatsi la gompieno jaaka re tle re buela ka sekgwa re re perseverance re bua ka sekgwa re re perseverance boineelo le go sa fele pelo boineelo le go sa fele pelo ya o ineelela kapa o ineela gone gore ga ikitla ke be ke itlhoboga kapa ke tlogela go itlela ke kgona jaaka pina e nngwe ke ebile ke e gopola ya ga nkitla ke itlhoboga morena o fitlhela ke mo tshwara ka letsogo o tlela ke tshwara moja wa kobo ya gagwe jaanong ke lefoko la tsatsi la gompieno ya go tswelela o tswelela o sa fele pelo o tswelela ka botshelo o sa fele pelo ka maikemisetso

nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

0: se sikepe submarine mo TYSF.
1: Oh yes, hey Tanason, remetso tso ele le some go tsoka go nya go ya bone mo station sa go sa ba tsao tsela tiwa ya safa mara bo ga pere kopana jalo. Se boa boane ke de submarine popota mshimane kaka pa tsena tsa radio. Ai boy boy, au ba shimane, daba go tsere jalo. A go a kona konyele ya botlhano ja ka ga lena no la rena la maitapolo sa ba sha. Re tla beretse re le gone fa re betsa go utlwala data re tshwere jalo dikatara tse di monate nate nate nate nate nate wa kona kwenyele ya botlhano nna le nna sebakeng sena sa go upire botho montle ke go tsamaise jalo mo loetong le e le gore ga ise o le tsamaye gope seromoe sa go sa mamorato sa tiwa ya safa ga sa ka tlhabolo go tshwabona toropo kgolo Windhoek botsabogolo le capital 90.4 megahertz wa itseng data.

gore go setse letsatsi la ka moso hela e be re tsatsi le lela matlhatso kgwedi ya sete bosigo e bala malatsi a le 20 le bosupa e bo go nna jalo le di-audition tse e le gore tla bediswa re tse gone ka ko Kalahari Convention Center o simola jalo ka nako ya borobedi fitlhelela ka nako ele ya botlhano ga e le gore o sopedi o MC o sebini le setlhopha sa mmino wa ngwao ba Miss Namibia 2026 pageant ba le kopa gore letle jalo gona ka ko di-auditioneng tsa ntlha le ditlhapeditshwaro tse gona ka ko go babe se di 25 tsa ka June simolela ka nako ya borobedi go ya ka nakong ele ya botlhano Kalahari Convention Center ra go iteka lesego gore ra go nna bontlha bongwe jwa ba e le gore ba tlabe ba diragatsa ka letsatsi le ele la botlhano kgwedi ya phuku e bala malatsi a le 30 le bongwe kwa Miss Teen Namibia ga mmogo le kwa Miss Namibia tlabe e diragala jalo ka letsatsi lone la matlhatso kgwedi ya phatwe e rogwa ngwaga wa 2026 a re direng jalo re ye kwa di-auditioneng la ba e le gore le iphitlhela le gone ka ko go babes monotoropo go le gone mo kgweding e tlabeng e tsena e ya phukwi e bala malatsi a le mane tlabe le ka letsatsi lone la matlhatso gone ka ko NBC headquarters kwa Northern Industrial go tlabe go na le di-audition tse le gore tlabe di simolola jalo ka nako ya borobedi fitlhela ka nako ya bobedi a re ye gone ka ko di-auditioneng ra go iteka lesego ga e le gore o batla go itse dintlha ka botlalo o ka leletsa mogala wa 081 277 8624 081 277 8624 ke gone go e le gore o ka leletsa teng ga e le gore o na le dipotso ka dintlha ka botlalo hei a re baakanyetse le gone gore reka dithekete go ya gone ka ko go ba bese di-dam kwa re tlabe ra go bona jalo bo mabontle ba itaisana borathana mo kgaisanong ya bone ya makgaolakgang VIP rekiwa jalo ka sekete sa didolara tsa Namibia tekete ya general rekiwa jalo ka 500 a didolara tsa Namibia corporate row of 10 rekiwa jalo ka dikete di le 11 tsa didolara tsa Namibia re ka di bona gone ka ko web tickets Namibia kgotsa re ka ya gone ka ko marekisetsong a model ra go reka dithekete tseo tsela e lebile gone ka ko didam go ba base

are mphe advice ke ra ntate trongo kya ga go mister joena o itsentseng ke trongo e Hansa le motho mo ntle station sa go sabo chao chile ke amanqeba Sammy K Rox Robertson tsama jalo le miso khuhle sromo mo sa go sama marato sa tiwa ya safa marabetsa go utlwa la ntate re betsa go utlwa la dikatara ri tlo sa bodutu bona go ngena go mpela mela ga le re setse ka metso tso fela se kana ka sepe pele ga na lwena re kgaogana ai mozepo Araze Pajani. Tota ha o libile hela wa ro kang khaisa ka go zepa. Ai na ke blind ntate.

Mosepo ngwane lona ba ile gore le tlale metse jalo ba Namibian Defense Force gore ba ntse maina lona ba re ka moso le go ithakela jalo granta ile ya new era motsatsing la ka moso la labotlhano gore wa go tlhola gore mme o kgonne go fetela ko pele ambo jang ya wa go reka granta ya new era ka moso wa bona gore mme o kgonne go fetela ko pele ba tlabe ba golola maina a ba e le gore ba kgonne go fetela ko pele go le matlhogonolo go wena o tlang o lebeletse tsatsi la ka moso gore a o kgonne ampo jang setse gore go le motho wa montle gore ke boela ko morago masešhere sago sa bachao jela tysafa maletsa thupa o gorositse kwa re neng re ya gone sekepe sa ga noa se gorogile engine boborang e ke a sekepe se se tona se se tsamayang kwa tlase ga mawatle a re kopane matsatsi la ka moso go labotlhano ngwafelo a beke tswa ko go nna sekepe sa ga noa le submarine ke a busa ke a lla

Kgoretso TYS FM ke ka ke go amogela ke go dumedisa mo tsatseng kena ke a gompikeno ka thulaganyo e le ya matlhatsana. Mo nakong e e sa fediseng pelo re tlabe re leba dikgang tsone tsa rona tse e leng gore ke tsa sepodisi.

gatelepele re lebe dikgang tsa rona tsa selegae mo nakong ena jaaka puso ya Namibia ile ya dumela gore go busediwa ka bonako ga baagi ba mo Namibia ba ba le gore ba kwa Aforika Borwa go tsweletse fela jalo. Jaana ba ile gore ba eletsa go boa thulaganyo e tsweletsela jalo gore ba boele jalo ko Namibia. Jaana mokomišenara mogolo kwa Pretoria Frida Itete mo polelong ya gagwe o ne a re dithulaganyo di le mmalwa di le da dirwa jalo di teng go ka simola jalo go ka busetsa jalo batswa kwa ba mafatshe a sele kwa mafatsheng a bone mme thata mo nako ena ba lebeletse ba mo Namibia. Ka jalo a kopa batho botlhe ba Namibia gore ba nne pelotelele go fitlha thulaganyo e wediwa. Itse gore kitsiso ena e tla moraga gore go ile ga rulaganngwe jalo go ka tshwara jalo ga megwanto ya lefatshe lotlhe la kwa Aforika Borwa ka kgwedi ya Seetebosigo e bala 30. E rulagantswe ke mokgatlho wa March and le ditlhopha tse dingwe tse di nang le kgatlhego boipelaetso jono bo tsamaelang jalo dikopo tse dintseng di dirwa jalo tsa gore batswakwa ba ba senang makwalo ba tswa kwa Aforika Borwa e leng se se dirilang gore mapodisi a nne a ipaakanyeditse go ka dira tiro ya bone. Nngwe ya dikgang e le gore e le a tswela jalo e ntse e tla e tsosa modumo mo kgweding e tswang go feta le hala mo kgweding ena ya Seetebosigo jaaka baagi bangwe ba Aforika Borwa ba ile ba bolaya le go tlhatsela batswakwa ba ile gore ba ne ba sena pampiri ba ile gore ba ne ba le ko Aforika Borwa. Yana mo nako ena ba netse jalo mongwe le mongwe yo o sena dipampiri yo ko Aforika Borwa nako fela go tsena ka kgwedi ya Seetebosigo e tshwara 30 moragamowa ba ka be ba dira mogwanto o mogolo mo lefatsheng lotlhe la ko Aforika Borwa. Jaanong thulaganyo di tsantse di tsweletse go ka busediwa jalo ga ma Namibia ko Namibia.

ha re ntse re ka re tsweletse kalo re lebile tse dingwe thonakgolo e le yang kora re o ile a gatelela kalo boemo jwa bana bao ba e leng gore ke ba Angola ba e leng gore ba tsamaya mo mmileng e le kgang e le gore puso e tshwanetse kalo ya e tsaya e le kgang e le gore e potlakile. Jaanong Dr. Ngurare a re go ena le dipuisano tsa mafatshe a mabedi tse di ntseng di tsweletse ka kgang ena re boelo ka puso ya Angola le puso ya Namibia. Tonakgolo o ne a araba potso ena ya moeteledipele wa PDM McHenry Venane yo o neng a

belaela bokgoni jwa puso ka go ka rarabolola bothata jono morago ga maiteko a e leng gore a ile a nna teng a go ka busetsa bana-bana kwa gae. Kana venane a re bana ba dingwaga tse nne ba tswela jalo ba nna mo mmileng, ene ke nnete bana ba dingwaga tse nne o ba bona mo mmileng mo dirobotong e le gore ke bone ba e leng gore ba kopa jalo mo mmileng. Mme hela Venane o tlhalosa gore sewa ga sengwao ya Namibia. Le fa go ntse jalo, moeteledipele wa lekoko la Body of Christ Thomas Festus o ile a botsa kela gore puso e ikaeletseng go dirang ka bana ba ba e leng gore ba mo Namibia ba ba sa tseneng sekole, mme gape le gone ba dirisiwa ka tsela e e sa tshwanelang mo dikarolong tse e le gore ga di a rulagangwa. Mme hela Dr Ngurare a re ditiragalo tse di ntseng jalo di tshwanetse go ka begiwa ka bonako ke bo kgonegang kwa bolaodi ke bo tshwanetseng gore go tsewe dikgato go bona gore go ka tliwa ka ditharabololo dife. Mme hela mo nakong ena puso ya Angola le puso ya Namibia di tsweletsekelo ka dipuisano mabapi le bana ba ba Angola ba ba fitlhela mo mmileng ba ntse ba tla ba kopa.

Ke mona go ena ke fete ka tshedimosetso e botlhokwa le molaetsa o botlhokwa. Yo utlwa molaetsa ona jojo itsese baage ba bangwe ba Mowinthuku, ba Okahanja le mafelo a mabapi ka molaetsa ona. Namwata e itsese ya le gore go tla na le go kgaoga ga metse go go tla amang toropo ya Winthuku, masepala wa Okahanja le mafelo a mabapi ke motsatsing wa ya ka mosho. Ke nngwe ya ka kitsiso e le gore e ntshitswe ke nna mo wa thamotsatsing ya mabane. Nampower e ka kgaola motlakase kwa Von Bach treatment plan ka labotlhano ke go tswa ka ura ya bobedi go tsena ka ura ya bosupa maitsiboa e le go ka golaganya kealo go ka tsengwa ga motlakase mo stationeng sa motlakase se e leng gore ke sa mobile. Ke nna mo wa e boletse gore go tswelela ga statione go tla emisa ditiro kwa lefelong le le tlhagisang motlakase le kwa di-statione tse le gore di pompa metse go dira gore go fetisediwa ga metse go seka ga kgonega mo gora gore nalo ya metse e tla kgaoga ka mosho. Jaanong e tla kgaoga fela go fitlhela motlakase o boa gape. Jaanong baagi le ditheo ba kopiwa ka le gore ba nne le metse a lekaneng go sale gale gore e re ka mosho go ska ba nna le bothata ke gore go sena metse.

Fatsela mo tsametse jo ra jira ya kana lo ra se dire tlhalo tselo tsena mona go nge ri itse gore ba re bafana ba kgabaganya di sejana kwa karolong e latelanya metshameko ya sejana sa lefatshe moretsi wa meme le gone ba re gompieno jana mo na go ntsa mantsi ba re tlatswa ke tlatswa nna ke tlatswa ya go tlisetsa jana metshameko ya tlhopa sa Côte d'Ivoire e leng Ivory Coast le Curaçao moretsi wa me jo ra jira ke tsa gore gongwe ha ile gore Ivory Coast ba ya go kgabaganya gore jaanong ba tla bo ba kgabaganya le ba dira jalo ena setlhopha sa boraro sa Aforika moreetsi wa me ba re go tsena mo nakong ke di le pedi Aforika Borwa le Morocco ba setse ba kgabagantse re tla re beile tsholofelo mo setlhopheng se le sa Ivory Coast Egypt le Ghana moreetsi wa me re itse gore Tunisia mo nakong Cape Verde le bone tota ba tla ba emetse jana ke tshono ya gore ba tla tswa ba kgabaganyetse jana kwa karolong e latelang moreetsi wa me ke gore a kere ya a re tle re tsholofele fela jalo gore tota ditlhopha tse di tla tswa di ya go kgabaganya motho wa metlhe ga se ya go nna ntse ba ile tshepe Mamputi Remojo.

0: ਜਾਵੇ।
1: Nako go go sedimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.

tshwetso efe kapa efe pelo ena e mametseng hona jwale modimo wa ka ha e utlwe molaetsa ona modimo wa ka mme amohele sohle seng e se hlokang ka sena sebaka ka lebitso la Jesu wa Nazareta modimo wa ka ke bua bophelo ka hare ho ntlo ena ntate ke re modimo ya lokileng wena Jehova wa holoka modimo lokisa mo sa lokang qhaqholla mo satane a tla

27 ke re itse ha sheba mo filista are ho yena wena o ntlela ka sabole e kgolo are o ntlela ka sabole ka le rumo le le holo are mpana le tsatsi la ka shenu lena ke tla ka le pitso la morena wa mabotho ke tla ka le pitso la modimo ya sarwa baleng

matla teng le wena letsatsing la ka sheno lena o sale teng modimo yeo e sale teng tshepo yeo a sale teng matla ao gona lefele mo o tsamayang mo gona nagathote mo o leng mong teng o sa phela modimo wa mogotla ke

modimo ya sa otseleng modimo ya sa robaleng sebetsa Jehova etsa ntho ya hao modimo ah maemo ha dumele tsela ya hata ho lefifi sedila ka mponesetse tsela mabaliwa mabothong tshwareka letsoho.

ke matla a ile nga ntsha satane le hodimong ke matla a ile nga fodisa diritsa ke matla a ile nga etsa dimomo di bue ke matla a ile nga etsa difofu di bone ke matla a ile nga etsa phallo ya madi eme matla a ka hare ho wena ke matla a ile nga emisa diritsa ke matla ke matla a sa hloleng ke matla a sa sitweng ke matla yo satane a ke ke venga wa yemela ke matla yo matemona a ke ke venga wa yemela ke matla yo meya elitsina e ke ke venga

ha ke sa hona Jehova. Buyela o nna molele hape, buyela o nna molele hape mo

sikwe kiasitwa. Hauli sikwe morana ya pilang. Ke tshwana fela le le fela. Hauli sikwe morana ya pilang. Ke tshwana le sefate se sa behe ditholwana. Hauli sikwe morana ya pilang. Bophelo ba ka bo busuta. Hauli sikwe morana ya pilang. Bophelo ba ka bo tsietsing. Hauli sikwe morana wa ka. Diabolosi a ka bapala ka nna. Diabolosi a ka nqeta. Diabolosi a ka nduba.

jaanong gore elang gore re letsile jaana United States, Australia, Paraguay, moreetsa me ke ditlhopha tse e leng gore tota mo nakong e di tla tswa di emetswe jaana ke tshono ya go ka kgabaganya le tsone. Ke dumela gore tota di tla tswa di ya go tshameka mo tsatsing la gompieno. Ba re the national anthems, tlhopha tse di setse di tla di opetse gale national anthems mo nakong ka leo ke gore a kere gore go ntse fela jalo gore metshameko e tla tswa e simolola jaana mo nakong e sa fediseng pelo, mme ga o tla o lebile gone jaana ke gore a kere ba re gareng ga group E re itse gore mo nakong e tota ditlhopha tse di tshamekile metshameko e kanang le mebedi, mme le ga go ntse yalo Germany moreetsa me ba ile ba fenya jalo metshameko ya bone e kanang le mebedi ka leo ba eme jaana ka ntlha di kanang di le thataro moreetsa me. Gongwe Germany mo nakong e ba batla fela jaana go tshameka maleka, gongwe ka nako e nngwe ga ese go tshameka maleka e tla tswa e le go fenya gone jaanong, mme ba re tatlhegelo le yone tota motho go dumelwa jalo gore tota e tla tswa ya go dira gore ba kgabaganye mo nakong e moreetso ba re as it stands mo nakong e jaaka metshameko e se tla e simolotse gone jaanong ka ga di emeng ka gone Germany ba na le ntlha di kanang di le tharo, Cote d'Ivoire ba na le ntlha di le Germany ba na le ntlha di le supa metshameko e simolotse, mme fela Germany ba na le ntlha di kanang di le supa mo nakong e as it stands, mme fela gone jaanong Cote d'Ivoire ba eme jalo ka ntlha di le nne, Ecuador ba eme ka ntlha di le pedi fa Curazao ba eme ka ntlha e lengwe fela, gore lang gore tota go mo diatleng tsa setlhopha seo sa Ivory Coast gore gongwe ba tle ba fenye jaana mo letsatsing la gompieno fela gone gore me tota ba tle ba kgabaganyetse jaana kwa karolong e latelang ya metshameko e moreetsi wa me. Ke gore a kere ke jaaka go tla go ntse gone jaanong fela go tswa mo group E e tla tswa e ya go nna setlhopha seo sa Germany le Ivory Coast se di tla bong di kgabaganya ha e le gore mo nakong e tota Ivory Coast gongwe ba tshameka maleka, Ecuador le kgale le gone ba tshameka maleka, gongwe ha e le gore Ivory Coast ba ya go fenya gore jalo ba tla bo ba kgabaganya sentle sentle moreetsi wame. Ke gore a kere ke jaaka go tla go ntse gone jaanong metshameko e setse e tla e simolotse moreetsi wame, mme fela gone jaanong ga o tla o lebile jaana setlhopha seo sa Curazao gone jaanong ba setse ba tla ba romile jaana makawana a e leng motshwaradino e leng Rome, go na le number 20 ka ha right backing ka le e leng Brennett, go na le number 3 e leng Gari mmogo le number 18 e leng the centre back Bareki Obispo mmogo le Floranos e leng number 5 moreetso me fa Fonville e leng number 22. Bona ge Curazao mo nakong e ba tla ba tlhasela mo nakong e ba ya go lona telele fela motshwaradino o e tshwara sentle jalo o e tshwara jalo re bua yana ka metsotso ya ntlha fela hela some seconds ya ntlha fela gone jaanong ba tshosetse jaana Curazao o bona gore tota ba batla go tswa ka phenyo jaana mo tsatsing la gompieno moreetsi wa me, mme le ba go ntse yalo ke gore a kere ba re go na le Chong e leng number 21 e leng left go na kere right wing gone jaanong, go na le Comemencia e leng number 8 go na le Leandro Bakuna number 10 fa Junino Bakuna moreetsi wa me le ene apere jaana number 7, mme fela go na le Locadia ka bokhutshwane ka number 9 moreetsi wa me. Ga o tla o lebile jaana Africa kera Cote d'Ivoire mo nakong e mokadisi wa bone e leng Emerge Faye re ba ya go tsena jaana ka formation ele ya 4-4-2 ka bokhutshwane Nahia go na Yahia Fofana o eme jaalo ka number 1 e leng ene motshwaradino moreetsi wa me, mme fela go na le Dowe e leng number 17 go na le Ousmane Diop number 2 fa Cosenou e leng number 7 mme fela Operi moreetsi wa me ke gore a kere ke number 13 Diallo ka bokutsane number 15 ka gale ka ntlheng tsa Kolopo Sangare number 18 mo gare mo go le Kesi ha go na le Yana Diomande number 11 me Pepe o kwa pele fo mo go le Boni moreetsi wa me ke gore a kere ka number 9 ke bone batshameki ba e leng gore ba nakong e tota ba setse ba tla ba biditso jaana ke mokatisi wa bone mo tsatsing la gompieno moreetsi wame. A re tle re boela jana kwa metshamekong re tle re leme jaana Ivory Coast ka mala wa bone o tlang re o tlwaetse gone jaanong ba re all orange gone jaanong ka ushu ba rukgwele mahempe a orange ka bokhutsane moreetsi wame. Ba re letlhakoring le lengwe ha a re bua jana ka Ecuador kgatlhanong le setlhopha seo sa Germany ba re Germany mo nakong e ba setse ba noseditse nno ya ntlha moreetsi wame, gongwe motho o ka letela mo ba go bitsang a high scoring affair gongwe high scoring match gareng ga setlhopha seo sa Germany le Ecuador. Germany bone ba setse ba tla ba noseditse gone jaanong, mme a re tle re bone Ivory Coast ba ya go dira yang mo nakong e ba e tshameka jalo ba iketlile fela bone mo nakong e ba setseng ba tla ba e lebile Cote d'Ivoire ba tlile gongwe motshameki.

tatlhelo ya setlhopha seo sa Curaçao, lebile go ka dira e telele-telele a re bone latlhela e telele a maruri ngata jalo ka ditlhogo motshwara dino wa tswa wa e tshwara ka re bona kgobaelo go le go nyenyane mme fela go na le batshameki wa setlhopha sa Curaçao yo le ene tota o ralaetseng jaana mo lobaleng e me metshameko re setse re tla rebetse jaana maka bona a e leng gore mo nakong e tshwanetse ba bona jaana kalafi tshamekela jalo kwa pele ya re bone kodivoa mme fela ba e tshamekela kwa ntlhe jalo Curaçao ka fa tlase ga kgatelelo e kgolo e le ruri tshamekela kwa morago raya go jaana Codivoi le motshwara dino o bone e leng fofana ball possession ba re 62-31 mme fela Codivoi e le bone ba tsamayang kwa pele yana ka tsamayang pele yana ka sama jana kwa pele ka ball possession ba tsama ka jalo ka bukisane che Codivoi gape go tswa kwa morago rago tshameka jalo wa kua le kona lele e leng wa setlhopha sa Codivoi a re o gatilwe mo nakong e mme ga bane to gatilwe ba re ke ene mang a tsene Chong

mtsela motametle ke gona kere ke jaaka se se re tla re tsweletse go tsena mo nakong e re bua fela jaana ka metshameko ya sejana sa lefatshe. Bona Ivory Coast ba tlhasela mo nakong e, na le gongwe go tlhoka tlhaeletsano gareng ga bone mo nakong e. Bonnet.

Nicolas Pepe Obanajana, yellow card. Nicolas Pepe Obanajana, yellow card. Ya gona thago chika go khatla ile mosimane le ba re ke mangai sene dialo free kick ewo ya Cote d'Ivoire. Tsa jana free kick ya teng me ga e gope fela e tshwara jalo ke motshwara dino wa setlhopha sa Kurisa. Ba ile ka jalo Ivory Coast ruri ya pala ke tsa gore mona kongwe ba ba batla ya bone ya bobedi mona kongwe ba gape ba tlhasela re ba bone ba isa jana kwa mo kwa kolopong ba bone ba tsamaka jalo Cote d'Ivoire tsamaka go iketlilwe go lhame ke hala ka go ba jana nong lo nyatso le lone o ka re le o setse lo lo moteng go le go nyenyane. Tsa jana go tsamaga re ga khubya lo bala. Makana se tlhopa seo sa Kurusao. Se tsela mo go bona mo nakong e ba tsamaela gape kwa morago mo gare ga khubya lo bala. Ba tsamaela jalo kwa pele me fela ba pala. Ba ba ya mo ga jalo Ivory Coast. E tsola jalo ka ntle. Bone ba etsa jalo ka bokutsane Kurisao gape ke bone monakong e mo karolong eo ya Cote d'Ivoire ba etsa jana mo big box monakong e ya Ivory Coast me fela Kurisao ba e golola telele feta jana kwa thoko ga dikota ka kwa feta jana mo gare ga dikota gongwe ko ntle ga dikota ka kwa letsaphala a re banna a re tshamekeng ba e tshameka ka bokoa jalo go tswa kera ka e nyenyane jalo go tswa kwa morago le ka go engata ka ditlhogo jalo Cote d'Ivoire ke tsaya gore mo nakong e motho go iketla ga bone ga bo gomakatsa ka re motho ba tletse lonyatso go le go nyenyane le gale a re tlere go bona sa jalo Cote d'Ivoire gape
Côte d'Ivoire mo xoba woné monako nge sama gal rapé yana ko marago le ka go isa jalo ntlentsele sa molema me ya mo xwa jalo che makona a Ecuador mil khale ka bona ko jebo khona khala ngape ba tsa jalo Côte d'Ivoire se tsele bone Ivory Coast mona go ngemo re ga khubya lo bala ba tsa jalo cross jalo ya kae ya go tsola jalo kantle ya gona khona khona eo ya se tlhopasa khona ya se tlhopasa Ivory Coast kona ya teng ga e go pefela me ba le ka go etsa jalo go tsokobara go ya taboga makona a gruzao toka re tsone counter attack mona kone tsama ke la gape go bara go nyana ba ba ya mo ga jana Ivory Coast This is not fair, Mr. Referee. This is not fair. Ke jaaka o setse o tla o ikutlwela jaana go tswa ka gamorago ka gale. Ba etsa jalo ka bokutsane kurisao. Simanolo tshamekiwa makgwakgwa tse ena mang a sene chong. Ka jalo go risa mo simano a taboga tsana jalo mo karolong eo ya Ivory Coast ba e kholola mefela ga e gope e tsola jalo gape kwa ntle

la tla jana Ivory Coast a rwae kholola khotlelele ba motiba ha gare hale tsame ka pele ya lo kurisa o mala go nge ba ile ka motshameki ole o tshameka makgwaqwa mo letsa phala re bana e tlhomeng ona go nge gape ke thago ya sopa seo sa kurisa karlo nge o ya Cote d'Ivoire sa ya lo etelele kurisao gape ba ntse ka go jalo Cote d'Ivoire ga se tle sirile se geme se tle motaolo nya bona mola go nge golola jana etelele ba ntse ka go jana kurisao mo gare ga khuya lo bala sa ya lo ba tsamika la jalo ba tsena gape ba ya go dira yang mola go nge ba tsena mosimano ya go dira yang tsamika la jalo ntlentsela tsa kha go chonka kolopong arbone tsa jalo cross ai tla tsena nya ga itse betsene motshameko o ka rengwa kgatlha go tswa jaana go setlhopha seo sa kurisao cross ya tsena simano e bahatshe fela o nakonge sekhutlho sa kurisao ba senka go tshameka maleka mo nakonge gongwe go ka nosetsa ya maleka ka ebile Cote d'Ivoire mo nakong e o ka re bone ba setse ba tla ba tshwaragane le metshameko le fa ba tsamaya kwa pele mo nakong e o motho o ka re ke tshone se se bolayang jaana mafatshe a kontinente ya Aforika go tswa tlhagele le metshameko le go ka nosetsa nno di le dintsi ka ga kgonagalang ka gone boni wa Cote d'Ivoire tsena o sireletsang kgona ya teng mme boa gape ena kgona ya Cote d'Ivoire jela ya kurisao sa jana tsameka etelele gatshe mme tswela jana kwa ntle tatlhelo ya setlhopha seo sa kurisao etelele telele ngata ka ditlhogo ba entsha jana go tsoka morago jana ka lemorago la ga ka senong sabe ke la gomara go rago carbone tsoa ya loje the number 18 kana mo simano le a tsena ene Nicolas Pepe rakaletse jana mo lo baleng a rotla tswa ngatilwe yana go tsoka morago bare motshameko gongwe ya tshere karolo ya ntlha e tla jana kwa bokhutlong fa mo nakong e Curaçao e le lefela mme Cote d'Ivoire e le nngwe fela ke go raya kere Curaçao lefela mme fela Ivory Coast e le nngwe fela no e le ya ga Nicolas Pepe ka bokhutsane ka ga o ileng a nosetsa ka gone mothabetlhe re bo apere kopana jala mo karolong ya bobedi

ba re dimang a tsene John Sekada moreetse metlhamo ya gago monate nate le gale go ntse yalo ke go raya kere karolo ya bobedi e setse e tla e simolotse mo nakong e ga re bua jana ka karolo ya metshameko gareng ga setlhopha seo sa Côte d'Ivoire le Curaçao moreetse mme fela gone jaanong e rile ga karolo ya ntlha e tla ko bokhutlong re ile ra bona jaana tota ga re bua jana ka overall ball possession Côte d'Ivoire ba ne ba tsamaya jaana kwa pele ka 69.4% go 30.6% go relang gore mo nakong e ba re setlhopha se le sa Côte d'Ivoire tso sone tota motho se ntseng se tla se gateletse thata mela go ntse yalo ba e tshameka jaana go tlhoka morago ga karolo ya bone tota ka motshwara dino bona ge monna yo tlanga taboga tota tla tsentse marrapo jaana dinameng mme fela gore jaanong ga e tshamekele gope fela ya mogiwa jalo ke setlhopha seo sa Côte d'Ivoire le ka go tsamaya ka yone jalo ba modisitse o ya kae tswela kwa ntle ya gona tatlhelo ya setlhopha seo sa Côte d'Ivoire latlhela jaana tshameka jaana e khutshwane kgatlhang le ruri Côte d'Ivoire ka re mokati jwa bone o tswa go bua sengwe se se botoka le bone mo nakong e ka re bone ba e tsaya jaana ba e tshamekela kwa morago rago le motshwara dino wa bone e leng ka bona le ba re kemang a e tsene ruam tshameko ba iketlile jalo ka re bana le leano lengwe gape setlhopha se sa Côte d'Ivoire bone ba tsa jalo ka bokhutshane Côte d'Ivoire gape mo gara ga khuyelo bala ba e tshamekela jaana kwa morago rago le motshameko wa bone o kwa morago Cosenou tla go e tshameka jaana le Operi the number 13 tshamekela jalo kwa pele le ka jalo fela le kana le la Ivory Coast under pressure motho ka bua jalo e tswela kwa ntle ya gona tatlhelo ya setlhopha seo sa Côte d'Ivoire tsewa jalo ke mosimane le Junino Bakuna tsa jalo gape Côte d'Ivoire go tswa ko morago rago tshameka 1-2 Yann Diomande tshameka e le gore tota o tla supa gore o na le kelejo eo ya go tshameka fela ka gone ba dira ka ene e leng batshameki ka ene mo nakong e kolo ka re bone ba setse ba tla ba iketlile go le go nyenyane le gale ba etsa jalo Côte d'Ivoire tsamekela monka gagwe jana kwa morago gape re bone tsa jalo ba tsamaya ka yone jalo Côte d'Ivoire

gape jalo e telele Cruzao ba itshuletsa yana kwa morago ka makabana a le e leng von Wille ya pala Ivory Coast ba ba ya go ka ganya mo nakong eo ka re Cruzao ba tsogile marokong sebe ga jalo Cruzao mosimane wa ya go dira baba ya mo ga jana Cote d'Ivoire e tswela jalo kwa ntle le gale Leo Infantino ke ene batlang ba mosupa mo nakong e leng FIFA president metetre yone e setse e tla itsamaela saletsetswe metsetswe le bashome a mararo le botlhano pele ga motshameko o tla jana kwa bokhutlhong go na le mosimane ha yo tseneng ba re ke ene le number 26 e leng inao Olai o tsene jana mo maemong a ga Diallo wa Cote d'Ivoire gore metsa jalo moletsa phala re banna thago ke ya setlhopha sa Cote d'Ivoire Ivory Coast mosimane o tswang a tsene gore jaanong e leng inao Olai thiba jalo ka morago jaana Cruzao le ka go tlhatlhoga ka yone mo nakong ba tlhatlhoga ba e tshameka sentle le ruri letsa phala re banna tshamekang o ka re yo le a re kgopakgopilwe mme fela moletsa phala re banna metshameko kwa pele se jalo Cote d'Ivoire cross ya tsena intshiwa jalo ka bonako ke le morago leo la Cruzao the number 18 ba re ke ene mang Usmanio ke ene Obispo ba hulaga ka jalo Cote d'Ivoire sa kala jana ntlentse tsa molema yo mande tshameka jalo Ivory Coast go kgatlha tsena jalo mo bokoseng ba ya go dira ya mo nakong wa taboga mosimaneo fela ba thiba jana Cruzao kwa morago o ka re ke bone mo nakong counter attack tshameka go kgatlha e le ruri tshameka jalo Cruzao gape dibela gore ball position gore yana o tshwanetse gore ya boe go tsegile go le gonnyane ka Cape Verde le bone nakong e batlang ba na le kgwele e ka nako di le dintsi hela jaaka o bona ba tlhatlhoga mo nakong e tshamekela jaana e telele kwa pele ba ngata ka ditlhogo jaana Ivory Coast sa jalo ba e tshamekela jana eo ya Cote d'Ivoire bona chika ka yone mosimane o e neela jana yana Diomande tshamekela jana kwa pele dira ya mo nakong e ba tlhasela Cote d'Ivoire

Arbonne Baita Diallo. Crucial. Pela la kwantle jana Ousmane o leleng Ousmane tshola kwantle khona le phetogo e dirwa ngwana ko nge ke sehlopa sefe se tla tswang se ya go dira jana phetogo e ka re ke khurisa ba dira jana phetogo Three substitutions for Ivory Coast. Diomande wa tswa Boni mogo le Pepe ba tswa go ya go tsena jana makawana le mararo mongwe wa bone ke Diakite gona le Touré mogo le Wahi ba ba tseneng mo nakong sabe ka jalo Ivory Coast tsa jana ba tsamaka la kwa pele me fela e tsola kwa ntle ra tshere ke dumela gore tota le ha go ntse yana go na le gore se tlhopa seo sa Côte d'Ivoire tla tswa se kgabaganyetsa jana kwa pele ha go ntse jana hydration break ke yone e tsenang mo nakong e

Carbone va a Diallo. Cross a Diallo. Ba tla go etsenya gape Diallo. Kurisao Barbale ka thata go ta go padile. Ivory Coast. Tsajana kana ba setsajana se khutlosa teng ke se tlhopa seo sa Cote d'Ivoire tsame ka e khutswane mona kongwe ba ya go dira yang tsenya ka tlhogo me fela ga e gope tsa tlhakatlhakane mona kongwe bona ge botsamiki yo a re wa e goga le ene o tla go padile Kurisao ka mosimane o le leng Chong. Tsameka Diallo ka bokutsane ba tlhasela mo nakong e Cote d'Ivoire. Tsameka Diallo ntle ntle tsa kolopo ba tlhasela. Tla tswa ya gona e kotsi mo nakong e. Ba boa Diallo banna ba Kurisao. Tsamekela kwa pele gape jaana Cote d'Ivoire. Sa gape jalo ba e tshameka jaana motho ka re di-pase nyana tse di kgatlhang bona ge Ecuador ba noseditse nno ya bone ya bobedi gorelang gore ke 2-1 Germany ka ha di emeng ka gone

Côte d'Ivoire go bona la ha ba setse ba kgabaganyetsa jana kwa karolong e latelang jaaka di tla dintsi. Tlasela jalo ba ya kwa pele yaka e kurisa mo nakong e kganala jalo ka lekana le le number 11 fela ba tla dira yang mo nakong e le ka go etsa ka jalo ga e gope counter attack jeo ya Liverpool senya ka yone. Leka jalo kurisao go apala e le ruri tsameka mogare mo le ba ela tlhegelwa ya tshuledi ya elo ke kurisao le ka go etsamekela boteng ba ba yamoga jaana Côte d'Ivoire. Sabe que lo capile ya lo Côte d'Ivoire. Ada que la ka ditlhogo makabana ka Corazao. Letsa phala re bana e gogeleng ka morago ke bona fa Messi ka nang le robedi fela. E sa letsong ka morago gore go re be re tla tsara bona jana metsameko e tla jana ka bokhutlong. Itse gore mo tsatsing la ka mosho gona le e mengwe gape gongwe na konyana e latelang e tlang. Le tla tswa re bona jana Japan ba mogela jana Sweden fa Tunisia ba tla ba mogela jana Netherlands me lo gone re tla tswa re bona jana Paraguay ba ya go mogela jana Australia Turkey ba mogela jana United States Senegal le bone tshi dibela jalo gore mo letsatsing la lwa botlhano na go tsa mantsi bua re tla tswa re ya go bogela jana Senegal ba mogela jana Iraq motho ka rata go itse re meto ta re bua jana ka groupu ya teng ye me ka tsela e ntseng jang Tunisia ra itse gore bone ba setse ba ile kwa magaeng. Metshameko ya Senegal, Senegal e jogora ke re bone go ntse fela jalo gore le bone ke bangwe ba setlhopha se e leng gore tota motho ba tla bo ba ya kwa magaeng morago ga metshameko ya letsatsi la ka moso. Ba tswa go e thiba mosimane o wa e tsenya motshwara dinoo e ngata ka diatla wa Senegal ngatela gape jalo ka ditlhogo ba apala. Tlhasela jalo Ivory Coast mme ba ba ya moga jalo makala a kurisao tsamekela jana kwa pele re bone ba re handball. Sabeka jalo kurisao ba senka jana diphatlha mo le moragong leo la le morago leo la Côte d'Ivoire metsotso e metlhano fela e saletseng ko morago thiwa jalo ba le ka go etsa jalo a re bone